aikin ga ba naka bane aiki na ne aikin ga ba naka bane aiki na ne Allah ya bani wannan aiki domin ne ka sa idon ka domin ne ka sa bakin ka wallahi Allah ka bar ni da aiki na dan me ba aikin ka bane bani so hunu hunu ciki aiki na bani so nyama nyama ciki aiki na kana ji aiki na ne Allah ya bani rabu da ni

ma antama. Gubari dam kutin, anagimil tinanapin. Talikma, takpiam ula de push. Gubari la dam kutin, anamar shifreya tashkunma. Uma antama. Uma telekea, lekea. Shumala telekea, asyata. Ya ti mamam se shumala ya te me shani ma ti au ana ki ma ka ana ki ti ama ha ri ti va ma tu mi sham ma ina ka ka na ri Shumia boom, shumia masha,